0: sa moa elele le oti a wa ole oti o lo manuia lea a ole ola ia o wa ia kiriso lea e mo sa ole na tala le sa moa mo ta to le nei fo yaso a ole pese nei o te wa lo fa tuai hey
1: Good looking.
0: All right. Well, the listeners, all the listeners are listening to Lifa now are all good looking people.

tata wa mio lenga manga salapea. O le whao la tanga le atua, e lua tata o te mawahina le nei me alofa mata ngofie, e ala ilo tata wha atua tua. O le wha atua tua, o le fofola inatu leo a aoma ulima, e talia inaile me alofa, ma tō inatu le tata taltonunga, ya Yesu Kristo. Olo tātou talitonu lea na maliu o ia ilunga o le sātaru. Matanu mia, aina toi soi fua manu malo ma ia. Woye tutongi ina ma le ato otoa, le tongi sala mo tātou wang sala. Ina ia awane o tātou tau ave ina, le mamafatu o le avenga. Ole faala tanga le atua, e tolu. E avese ina umai ni o tātou mita mitanga ma tātou whapeane. A meo o so tātou lelei. Pe o se tātou a mi o tonu. Ma ni ngālu e nga lelei wa tātou whaia. Wa tātou mauai. O le whaala tanga. O le ngālu e nga to atase le atua. O ia na amataina ma au mai ai. O ia na whaia ina. O ia fo ina faa umaina ma le atoa toa. E matua i lea i lama, ma se taso i tatou e faa peane. A mea iai sina na vaaenga lava, na ia faya mo le faa latanga. Pe faa peane, ua alu le langi, ono sona le lei, ma ni ana ngaluenga le lei. O ngaluenga le lei, e le faa sao inai o e maa. Ae o ngā luenga lelei e whaia, ina ua tātou talia ina alfaala tanga, e te tau ona sau mai te tonu o tātou loto, wa faa tu mulia ele anganga faa aftai atu ili atua, ona ola na faala tanga, malana me alo fafoa i fua mai mo tātou. Ole mea la lea sa moae, ia awane o tātou wo i loto, ona ola tātou manatu, tātou te sau ai ili langi, pe ole faya ina fo ene nga luenga lelei. Ae fa pe fo ene a mio lelei. E matua ile a ilama. Ole atua, e nga lue mai lo uloto ma la uloto. Ole atua, na te au maia lo ufato atua ma lo ufato atua. Ole atua, na te fa ofuina oe maa ilana a mio tonu. Ma ufitie ta ua, ile toto pa ia o le tamai maa moe a le atua. Whamailea fionga a le atua. A faa sa o loto ina i taa ua i le atua. Ona taa sa o loto a ilawa lea. O le tatalo. Ina ia o taa maua moni lea sa o lotonga. Ina ia awa ine o taa nofo polonga pea i le angasala. O loo awa noa pe luma o le nofo a li eo le atua i so staimi. Ta te fatu ese ma i fuatu ia ia te ia. Ma ai o iatu ina ia o ta maua ina le mea alofa sil sili ese. Ai o se tu langa i ta tau lava o na tu ia i le ta faa mua mua. Awa ele ai masa iso i tatou. Na te sila fia ina pe na te iloa ina. Lona taimi mule muli. Ai pangase me ina amata ngofie. Ole o omai ole taimi mun muli. Ai ua uma ona faa mangalo ina ita ua ele atua. Ma faa ufu ina ita ua ele naami otonu. Ina ia mafayai ona tatou feiloa emaia. Ai le olo tatou atu ise oli e faa vavau. Ile suwafo Yeso. Ameni.

0: Samoae, ia e whamalia atu, ona o whaewina fwoi o tātou taimi whaatangaina, I lungol nei o fisa whasalau, ia o leo le awhangata atua I isi tau mwhainga, ai te le lawal tali tununga, ua whamalia ina lo finangalo, ia e tātou te si whaatasen lawal vi inga male whaafitai I le atua, ona o whaewina fwoi malmanuia le nei whaamoemoe, E fia mol moliato lo fanga fa manyanga mo oe masia u ainga ia fa aftai tele atu lava ile fa ava noi na mai o lo taimi e te fa fonga fonga mai ai ia tato to e fei loa fo I fa pene ile fo I asfraile pe a tato au li atu ile lo fa maleanga le leio le atua ai ia manu ia tele nga luenga fai ol vai asu ma ia tato maua ne fai nga tapua inga E fia sila sila ma iai le tua. Ae faa tofa iam faa soifu atu. Tofa soifu a Samoa.
1: I love you, Mum.
2: God bless you, Mum and Dad.
1: I love you, Dad.
3: Jesus loves me so much. Do you?